0: Uni machire is mwebi ya rabe buwawu. Na wadi dina tem. Uni ni mdiye. Uni mdiye sani wama nube chai.
1: Yes.
0: Obi wa oye sofo. Oti asura neko. Oye wea na yesei. Uni ni mdiye wa minisuna wa tinimo. Ti minisuna wa tinde bia neko. Mm. Nemi kasache unye nyimu.

0: Angel no be bu na ten na wo so be bu aten.
1: Yes.
0: Se nipa no ka chere na wanti a.
2: Asempa
0: FA. But one can chere ne dia. Sa tembo no so na ba.
1: Yes.
0: Nemika sa chere o.
1: Amen.

0: sebi ebedu ba bi ne 20 Ghana ba tadwane di na wo ba sra na wadi
1: bi ni ho
0: anka seska na lwade de ma wo ye bibia enka be hwe wa hwe wo ma hwe wo nua na ma hwe abusua wo seska no
2: asempa fm
0: wa puni mdienti wo seska no wo seska no na bible say kai wo bo forso e wo wo mla temre mo emna ye die na ba emna ni onyam na ba emna nkunim die na ba abia politician na ne chance bi abua wo say cha chance entra ho forever bedu ba bi sa

0: be wale be ma no bebre be reject no
1: me no asempa
0: ba me fo sika twa be ma me ka kire me fo sika twa be ma en ka se wo bo be ma bi ho ka e di na ko school o wi a wa wale no o wi o be jaw o si be sia ni classmate o ye graduate o be jaw
2: papa na de o ka sam
0: o be jaw o be jaw wo

0: Yenye wadi na mwa yesro.
1: Yesro FM.
0: Idi ene ni nyuma ese. Ene ese ni nyuma ya wanwa. Onone eshada. Ye wona ye wadi enyina. Yehova ni shiresu nyame.

da bia isia ebo mpae aya tudu se resurrection our prayer fellowship yeton safro suto awiabo ahomeji enim ituemu sa se ready asem se itwa so ni bom pompae da omre ho yeton safro se ya wada be ni ya wada bia no bramie ni nyina nsia fan kutudwengu fom mayen saso siamu fro soso nyankopon na minu ni enu mpae bono ani entiamu dru na somo a obesene ho ani onyam ewo yesu kristo demo enti se wo ba

0: wawu no ebenya nkwa hey sa wawu abenya nkwa sa nia tibia no wa wetuma sai wa aban ade amane tata wo sa wayi ka waboka etiwo kokot no sa nia tibia wesu betwem
1: wesu betwem
0: wesu betwem.